mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni ojo kejila osu elekarun odun 2026 ah mo ranti loni ojo kejila ni odun pupo die seyin oni ilayajo wedi anniversary ti woli odekunle epafras na gbogbo eyin omo olohun e gbadua femi na loni lagbare ni to laye atun oni ine mi na mark wedding anniversary ma wa gbadua fun gbogbo eyin ti e n gba olohun gbo fun oko e n gbo olohun gbo fun aya loni oloni onloje so pe pade mi lori facebook ah gbogbo eyin omo olohun e mo bo nibi pepe na mo ki eyin omo olohun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo n ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde njo je mo pe boni se je ojo isegun mo gbadua fun pe ni gbogbo abala ati ni gbogbo ya olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi sin yo ba nsegun fun o ipinu olorun yo wa si imuse ilekun to ro pe yo si yo pada si kan ina ni loruko jesu ti nasareti e dide nle mommy daddy e dide nle pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba giti tun ni ilu ibadan emi mo nki yin laaro ipe e ma bo ni bi pepe is another morning devotion e ja jo lo dupe e ja jo lo ge e ja jo lo ki engineer e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki ka ki eni agba ojo e ja ki eni to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo mummy e kunle daddy e dobale n bi pepe yin e ja mo juwo si ka si mo tase laarin seju meji si meta e ja dupe lowo baba agbalagba ah pepe yo pon mo laaro gbogbo eyin omo olohun a bere nkan kan lori youtube

0: banki ekigbe ni Jesu o ma se baba laanu mi mo gbe oga oba to fi mole saso bura bi aso adupe pe okun olorun oba eniyan oba angeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ari ku yeri opo si nle ile dawo opo si nle ile faya oye yika otun yika o si mo mi e si ogo ogo ogo ogo fun baba agbalagba mo mi e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila o ko to di pe mama lo sori YouTube odekunle Epaphras ati TikTok so alejo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu elekarun yi njo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun yen yo fe debi wipe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan tin be lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yin te ba nse mo so le o ni ru asiko bayi. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa si ogo mefa na ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya. Ah baba agba gbogbo ojo oni pekun ewa oni pekun ogo ada ogo pada fun ole kan na ase ti mu be Jesu oluwa wa eyan omo Olorun e gbo nti mo gbo yi nje je mo pe awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o. There are some things that man can never do for you. Idi niyan ta fi nkigbe pe ni gbogbo igba losan ati loru. Oni bibeli fini ka mo gbadua laisimi ati laisare. In fact, bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele. Oni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara se igbekele. Kisi ni di to fi so be ogun logo awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o. Gbogbo igba to ba gbadua mo n to nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se n to nwa yen fun o and ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti Yesu ba se fun o ekun lo pin e and gbogbo eyin to ba wa mo po lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyin omo Olorun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o. Gbogbo nti oje ka won eyan le yo su ti ete si o gbogbo nti oje ki won le fi o si eleya ologo ajobo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi Olorun se ri diku omo eniyan iranse Olorun yen bere si gbadua o ni Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan amo soro lana nipa iranlowo mo wa ni one of the coloration of the help of God is selective protection enikan ni ki le so yen ikan ninu awon to je ki iranlowo Olorun o dunju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si ka nipa Mephibosheti eni to je pe gbogbo awon to yika ni won padanu won si da onikan si ki wa se pe won da si nikan Olorun to mo fun despite the fact bi won tin gbe sa lo to ti yaro lese re Olorun tun mo fun ni second chance mo gbo won Oluwa Oluwa ni sister yi o ti ni oko tele bo se ngbo mi oko re ti ku o si ni omo meta emi Oluwa so wi pe iwo nikan lo nda bukata yen gbo egbe ni fun eni to wi nti Olorun ko wi Oluwa lo n seto enikan le fun o e ti jo n soro ni isin to lo n fe fi o Olorun o fi o yes emi Oluwa so wi pe ife Olorun ni te si waju ko lo fe niyan tori pe Olorun mo si ohun Olorun ni ah o le mo baba yi lo Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju nitori asan ni iranlowo eniyan emi Oluwa ni gbogbo eyin te mo gbo program ni aro laaro o ni ki mo deje o ni gbogbo yin lohun fun ni testimony eni to kaju e lo le so be bi eniyan se da to eyan melo le eyan le iranlowo patapin re ko eyan 10,000 lowo ipa si pin enikan nbe to je wipe gbogbo aye ni iranlowo Bibeli so ninu we Psalm 67 o ni Olorun to ngu adua odo re ni gbogbo eran rambo mami e wa se nkan kan fun mi laaro yi ni bi te ba wa e ka ese meta si waju iyen tumo si meta lokan meta ninu eyo e kan e wa ki gbe pe baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu egbe ese meta si waju mo mi egbe owo yen soke eni baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu bibeli ni okuta kan be ni sioni ni we first peter 2:9 o ni okuta kan be ni sioni asayan ni awon eni to ba gbeke won le o ni oju oni ti won a si ni le won lare ni bo le tin gbo mi gbe owo yen soke okuta kan be ni sioni bibeli wa so nipa okuta yen o ni okuta ti awon omo le ko sile o lo pada di pataki igun le igba mi nbe to je gbe nigba ti olodun ba fe ran yan lowo a si je kawon eyan deye si o in fa gbogbo awon ti won deye sinu bibeli gbogbo won mo notice pe gbogbo won lolodun so di ajitan na wo mo beru ti aye ba korira re ko lohun o le ba tewo gba oni oh my god bi eni kan ba npe woli olodun leleyi woli olodun loleyi bibeli ni gbogbo eni ti won ba npe ni woli rere lodo temi woli eke ni iba so re aye isota olodun ni and that's why mi o nilo kin wasu kin fi dun onu mi nilo kin wasu ko feran mi I will only speak the heart of God o won olodun nikan ni ma so fun o mama so le gbe owo lori daddy edide be se toyi e gbe owo lori baba fun mi ni iranlowo latowo ti enikan tori pe asan ni iranlowo eniyan oluwa ni baba yi oni ki so fun o pe mo wule border mo customer meta to fi ole lekan na olohun seto awon mi awon yen o wa igba ti won ba de in fact in to realize ri ni gbesi aye re oni lo won olohun bere si se fun o this is the voice of the Lord mo n gbe ara di fun program ti ojo Wednesday tola isin meji la se bo ti e je pe isin mejeji yo ya ninu eni ma ti gbo wole awon eniyan leyin gba ta ba gbadua tan ninu eni ma ti setu sile fun opolopo gbogbo awon deliverance wa a fe gbadua fun awon eyan we want to lay hand on you I want to pray for you personally on lo bi je wi pe adua dagba fun yin lola yo poju adua lagba polo gege bi ohun olohun emi oluwa ni iko mi so fun awon eniyan mi pe ki olukuluko get bottle water yo kokan emu pade mi lori YouTube emu pade mi lori TikTok to ba ti di ago mefa abo emi olohun lo so fun mi be ojo mewa la si fi se leyin ojo mewa yen omi tank dajo yen omi bottle water eyo kokan yen ki se dandan ko ra bottle water o le mo ro nle omi yen gangan leyin gba to ba pin mewa lowo re o ni kan soso lo fi we oluwa ni nkan meta ni kin se si omi yen alakoko kin gbadua si elekeji kin soro olohun si kin ka oro si eleketa kin ka gbe testimony ki testimony o wonu e ka won eyan mo gbo eri so ba se se niyan an lo sori YouTube nisin an lo sori TikTok nisin o dekunle Epaphras baba mi o bi ogo se nje ti olodun an lo a gbo lori Facebook na ibi to ba ti wo lo ti fe gbo tori pe ise to se koko ni gbogbo bi tin ba ti ri ni ma ti so si o leti enikan ni ki lu data wa le se lori radio tori pe iwon ba testimony die ni mo le gbe lori radio testimony bi meje ni an ni ki mo gbe si eyo kokan a bere lana but oluwa ni tori pe o sese je aja abale kawon eyan gbo egbe owo le idodo yin ohun ti omo eniyan o le se fun o ohun ti eniyan o le so da mo di olorun meta lokan si o mo ni ko se laye re in the name of Jesus eke baba fun mi ni iranlowo latowo re asan ni iranlowo eniyan so number 1 there are some things that man cannot do for you awon kankan be ti eniyan eleran ara ti a bi ninu obirin o le se fun o enikan ni e fun mi lapere number 1 eyan o le wo osan dokita o le wo osan tango fun awon dokita won so statement yen slogan won ni pe we only care it is God that heals awa kan wo a kan toju ni olodun ni mo wo yan san jesu wa fowo gbaya o fowo egbegba o ni ati sami logbe nitori aise dede yin ina lafia yin ina iwosan yin o nbe lara mi ha ojo ti won ti na jesu ni egba 39 gbogbo iwosan ti nbe laye gbogbo aisan teyan le fe se even eti won sese n kigbe pe nbo jesu ti ki ore enikan le wo won ni nbo antivirus o ni mo tin je be momo bi ku wa odele ko ni ba o bi aisan ba nso lubewo loruko jesu ko ni mo yara re se ri ninu awon bottle water nigba to ba dola gbogbo eyan o mu bottle water eyo kan wa sinu service e to mu pada lo le eni ti ilu ha mi nu akata yada emekwo doli abada asha now ikan ninu ti o me eniyan o le se ma to so to je pe olodun nikan lo le se There are some things that system can do for you, but we still also have some things that system can never do for you. And you can say, when the system be computer, be calculator, be robot, to loni, and one can come be Alexa, and one can come be to lese, and one can come be to lese for like. So don't back back and label by one gadget, it only no lay. Oh, you bring one job, Leni. Once see, I want robot, it's under be yawo, that one can love for one wara. While I want to marry, and one can ride robot in it, it's about Joby, robot you be wa, robot you're queen and wa. Or you see, I want Kanyama look in it, I want Yama, tell him back, I want look for. No, Tom won't be a junior. You won't come up with Lady Dabby. Go so what to be Lady Dabby. System will not try, but I'm a young canoe, they say for. Oh, my son, come here, it's your loan, you can't say. And what did the mummy? Talk about Babbo no loan. And you tell about what you Facebook to ten bomb me. And you tell what you to ten bomb me, lower by. Talk about Nick Babbo no loan. Or about loan, but they so do it with Baba. Me lower for that. Help me yourself. Oluwa ran mi lowo to ba si ti so be tan si are fun eniyan meta mo n pada bo n bi laipe to ba ti di 6:30 ma bo sori YouTube ma bo sori Facebook ah eje n pon da kin so bayi bi ase se n jabo lara mi loni ayajo ojo temi na emi ati yawo mi ta mark wedding anniversary wa ha oke ta lagbara gun to mi ele ojo lojo lo da bi anai o le ran ti mo lu ti mi se wedding ah gbogbo eyin te fe marry ofe loko ofe laya to ba n gbo mi lori Facebook te soju e pe oluwa settle me maritally olorun settle emi na ipele awon meji ma gbadua fun laaro yi mi na makata hayas ki n to gbadua fe mi ati yawo mi awa na mark wedding e mo ki wa o mo n bo ke to mo ki mi ma so n te ki mi nisin mo n bo e kunle gbogbo eyin to ba se wi pe ko to di May next year o ti fe marry ipele keji gbogbo eyin te ti fe gbe baby yin dani ko to di May odun tin bo mo fe gbadua fun yin layajo ojo temi ati yawo mi sopo igbeyawo wa si leso gbogbo se nje ti olodun to ba ngo ti mo mo da ko mo ologun oma ara ato mo ologun ara awon ogo ti olodun fi ta wa lo re ni mo nda ko ekunle ki gbadua gbogbo eyin te ngo mi laaro yi ah ni ayajo ojo temi na se igbeyawo olodun iwo lo se fun mi iwo lo ran mi lowo mama ikunle sister ikunle baba ikunle brother ikunle agbara ti mo funyan ni egigun ninu egigun ati isan ninu isan re agbara yi mo ni ko wonu ipin rawo e ba ku abida haya oko ta adamo aya ta adamo egigun ninu egigun ti e mo so le kan na ki olodun ko yonde fun o wa gbo mi you will have second chance gbogbo eyin to dabi eni pe igbeyawo yin o fe sise Lato ni lo mo kede there must be peace. Receive the new wine in your marriage. Receive the new wine in that marriage. Marriage settlement for this brother, marriage settlement for this sister. Igbeyawo yin ko fi di mule ki oni majemu anu ko se yin logo loruko baba to ma ti temi mimo. E wa gbo gbogbo eyin te kunle te nwoju Oluwa fun omo. O dedidi. O dase. Nigba to ba mo si a testimony fun mi. Pe eyin le so ni ayajo ojo te marki wedding anniversary yin pe eyin no loyun pe loyun e si gbe omo pon ibeji ibeji ibeji ibeta ibeta iberi iberi ibarun ibarun ibefa receive it eni kan ni befa ke loruko Jesu mo tin san ore fun awon eni ti o bi befa o tin pe odun meji bayi every Wednesday e tori tin to san ore won lola mo nbe olohun ki olohun ko jo ni mo je wibo special offering mo mo fi se ba n fun enikan ni befa ninu se ranse mi so tenikan ba bi befa koni ya mi lenu tori mo tin san re re le nina gato haya laise IVF enikan ni ah ben tori pe mo gba olohun gbo mo ti ri berin mo ti ri beta mo ti ri beji gbe o ti mi o ti ri befa ibefa mo toro fun enikan le kan na in Jesus name mama bo se n jade lo loni Olorun ti mo ti eda leyin mo ni ko ti o leyin o wa gbadun aye yi wa tun gbadun aye tin bo o ja sasajajaja madasha emi oluwa ni iko mi ran won leti lekan si inu Jesu nikan ni isinmi wa inu Jesu nikan ni ayo pin si woli tin dun iso omo yodun ti mo tin dun o ti sumo ogun odun ta ba ka ogun odun boya laarin odun kan pere loku ti o fi wo bi ogun odun ta tin dun lo bi and to lo ba gbe eda soke tan imo permanent e ni to lo ba fayan soke ani bo fa soke o le pe ko to gbe oga sugbon to ba ile gbe oga tan a mo gbe oga lo titi lai ni o le pe ko to fun olowo bo to ba ile fun olowo a permanent owo yen mo meni kan to le fun oni isinmi ma so nkan merin to le ri nikan ninu Jesu bi npari e loni in tesiwaju ni ola mo fe koko wo aye awon eyan wo aye awon to ntun aye won se ko ye wo bo se nri e wo nti mama iso
1: oruko mi ni Funlayo Fashoto mo wa lati Fashoto mo wa lati Ring Road ni Foda 6 ogun to lorun se ninu aye mi oyan didun ni gba to wa ni kekere mi o ti e da nkan kan mo omo mi last born lo n ba mi se lo ni imoni mi mo ni ko nbe o ti wa me ti pe abi ti gini e di nila mo lo hospital won ni ki lo se test o ba fun mi ni ojo mo sha ma lo 90 mi atomi 77 n fun ma pa ma mo to wa ya anti mi wa ta fe se by the osu kesan baba mi mo anti mani a fun layo ti e lo Jesus ti o ti e pa won ko ti de ohun mo ni anti mi ma le lo mo ni oyan e ma tin dun mi gan pe won ni ma pada yo ni o mani awon ni gbagbo ki ma lo si Jesus city ki lo gba aye pori ota ki de mu wine ti ki fi pa sugbon mi o ni agbara lati debe lati gba sugbon mo ni igbagbo kan mo de Jesus city mo so pe angel to ki ami ami ni Jesus city ati ni wema o wa dadura mi pe mi o ni won era o sugbon kolon ko wa yam le lona ti mi o roti olodun de yami lenu latara won mo mi latara won to fe mi fun rere won saanu mi lai san won naira lori operation yen awon mi lo da owo yen atawon eyan mi no ba mi so owo yen mo tun se operation ton oyo kini lungs yen atan yo tan mo ba nlo ogun lori sirisi mo ogun ton fun mi ni mo nlo ma to da koko kan dokan yen ni kini lungs yen won gudo poruko kan won gudo mo kan to sele si kini to yo yen fine awon kan ni ki ma gbo pe ka ma ma ba mi nu je e ja gbo ma ton agbo o ba so pe ohun detect pe inu kini yen o cancer kan nkan to lo detect o fun mi ni iwe oni ki ma tun kan data mi ki tun ma send e ko wa send e si mi sugbon mi ni gbagbo kan njo to ti so mi ni ise temi oni mo ti da pada mo ni wo lo ni
2: loju ese
1: ben mo nbo won ba pelu bo mu dudun yen ti ni wo bra mo sha bo sinu church wa ni ohun yen mo sha gbadura pe gbogbo aso tele yen doctor ki ise temi mo sha gbagbo so ti alenu mi a lo si Jesus ti ni ele ta lo tan o fun wa ni ororo ojo keji re o tun wa si bibai e fun wa lo ni communion ti alenu mi sa ojo mu yen won ti ba mi tu o wa lanu sile nila to wa lanu sile mo ni ha oni ha ele ma tun le o ni olodun je kan tutun ran emi sha ni gbagbo mo gbo lu communion ato mi 77 ata 90 ni mo ni mo mi lo bi sa wo lo mi lo dodo ko mi lo dodo ko yen mo mo ni wo lo mo ba mi treat e mo ni nurse mi mo ni jo gba omi yi ata 90 yi ato ni communion mo ba mi sise daddy o gba lowo mi tese o de ba mi se nba ti ma pa lo ni ose keta ti ma tun lo fi yewo daddy o ti jina kini yen to la yen to la nsile o ti wonu mo dupe lọlọrun lọrun lori pe baba mi pe olorun me mi na ni arada ko je ki o lo ma gamu mi ni sugbon emi re amu mi ti duro
2: eh
1: amu mi ti duro olorun o se olorun ori pe o se
2: se nti e yo nbere e wo nti e yo nbe o ko si dun yin bayi
1: ah daddy lati osu du osu keji e ni osu kesan yen on the 12th that ti yo o ma mu ando mu da le ni awon ah o ti won bu mi so pe ah kilo sara le so loyun mo pe se lori omo meta ni ma tun ma loyun le mo ni ko le yi eyin nigba to di saturday to lo yi mo den to wo bra mo
2: ti fun mi
1: ah daddy mo ti wo o mo ti wo
2: o pa yin o ni wa mo you are cured forever in Jesus name bo gbe ni to ni aisan kan tabo mi lara dide ko latan e ma lo saye yin mama eyin ti bo e gbe owo yen sori oluwa so fun mi pe awon meji wa nbi won ni lumps ni oyan won enikan ni lumps koko ni oyan emi oluwa ni ki n pase o ki won to so di nkan mi mo lowo gba mi o Jesu oro mi do wa re wa kan ri pe lumps yen pare na lati iseju yi lo modeni to ngbe kun aladu asiyin gbogbo koko ti nbe nbe eleyi ti nja olaya tabi ti won bi nderu bo pe yo di cancer bi nba je woli olohun bayi mo so loni loruko jesu oya be loruko jesu oya be boni ko be o